0: 문제 장고다 자코 차든 자 자고네 나마 차든 과 속속가 디라 카나다 그게 야 차든 생겨다 말이 알랑쿠르 끝는 근 좋스 따라 주 알랑쿠르 고이즈나다 아추고 다우르 끝는 나다 샤니 샤코노 따가 아추고 따 공소 자고 알랑쿠르까
1: 네리리리 니 소첸든 거
0: 장고이나 아 근데 장고이나 고모 다 지금 자 다 지금 드치 어떤 때 말고 뭐 그렇게 넘은 좋스 따라
1: 네리
0: 다 지금 저거니 세지나다 다 지금 지기장에서 세지나다 아니 저 티장 무슨 세지나다 또 뭐나 다 그것도 그런 바탕 좋은 뭐
1: 네리
0: 다 주야라 지금 저거 딴 거 다 지금 저거 강하게 한 치는 등이 아니 저 티장군 우리 뭐 무슨 재야 너지 다 준다 나 그럼 그거 갖고 그거 요 그래 안 너무 장고 뒤쳐 오시는데 다 저 뭐나 그럼 뭐 아 다 섬터 시크 한 치라 섬터 특이 한 치로 또 나 그럼 통들 안 앞자리
1: 네리
0: nian suwa gumbu ngab jayin jina kargay rin ala tongzula ngab jayin jayin kwa tel gu nar sa tongso nir jitri huay zina ati dalda ka garimba chik nima thangma ga tsi ta jik kutri tila ka ni yang chik shtaki gu nu ta su uri ta nga su shayar jayin kwa nao tun nandu ta nga da tsigzi nyaga ni uzul uqtara ta ni nani nian gonday ranga nian suwanda nina ranga stira ta jik higo ya ti nani chi jizga ta lam nan jo gu nu di ka tanka ta inam na nipa ta nyo gu nu dila ka na ranga chi jizga ranga gumbu chanyak thangba u nu ta higo
1: ཨོ་ལ་ཨོ་ལ་ད་ཏོ་ནོ་ཏོ་མོ་མ་ཤོང་ཏོ་ལོ་ཤོང་ཏོ་ན་ཏོ་མོ་ཡོ་ཅོ་ནེ་ཅན་ཡ་ཤོང་ནེ་རི་ད་ཅིག་གོང་ཏེ་ན་ད་ལང་ཁུར་ཀ་ཉེན་སོང་དེ་མེ་ཏོ་ན་ལང་ཁུར་ཏེན་དེ་ཤིབ་ཤིར་ཁུ་ལ་ཁ་ནེ་རི་ཡི་སར་ཇོ་ནེ་མ་ཁ་ཏེ་ཤིབ་ཤིར་ཡི་ནེ་གོང་ཏོ་ན་ཤོ་ནམ་ཧ་ཏོ་ན་ར་ད་ཅུན་དེ་ན་ཡང་ཅིག་
0: tosu ani lensen na kana ni sha da ta ji nyen de tsa te ma chung na khen ya ma hola mi kin ngong pa ji te na da ji ma ni dong da na ndui nare
1: ne de ge ran
0: ge ka ta ni jong na da ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱪᱩᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱪᱩ ᱠᱤᱛᱟᱜ ᱧᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱᱜᱮ ᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱝᱜᱩᱞ ᱛᱨᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱥ
1: ᱭᱟᱫᱤᱝ ᱜᱤᱫᱤᱝ
0: ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱧᱩᱡᱤᱫ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱨᱤ
1: ᱛᱟᱢᱩᱱᱤᱭᱚ ᱡᱤᱡᱱᱟᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱞᱟᱜᱱᱟᱣᱱᱟ ᱛᱟᱛᱚᱢᱩᱡᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟᱨᱤᱨᱤᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱤᱧ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱱᱤᱯᱨᱛᱟ ᱧᱚᱜᱩᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱩᱪᱷᱟᱢᱩᱡᱤᱱ ᱠᱟᱭᱛᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱠᱤᱡᱚ ᱮᱱᱟᱢᱟ ᱧᱚᱜᱩᱱ ᱛ zara yu kata yarmar kanga so sona se gunar ta namug shaga la kanda ni ta chu khonjo da nukur khalwa da na ban sonina ra ta ti jin wa kada namug shuk jin hi la sukwa tan de sonina chu ti jin gne ensing chu da na ta khona chu tong chu ta wa da namug shuk de ti jin kirga ta lgalan dan de kun namug pandar ka da manda ka dan de ekonar ti sing ta namug shuk da ga jin hin da yin jilan ge ju ha jin ga chi ga ta ti han chin ni khonjo din ta chu ne manda chu ron kang de sonina ta chu yin ang kun de shep chir ka la sukwa tan de chi chu sonina ta shep chir na manga she kun wa kum da kum ta tar ngo zo ra yin chu de ensing ji de jo kar ma zo ga ni tum zo ta di ran kang de nong ko chep chir ko rom dang de da tum ka da zo ge chi na
0: Ya, ta taur chichi hagen da taur lang ko chep chir ko da da gwara cha chichi ka nang lang ko ne te na ta cha ni ta hara chichi ga thon ji ta chen cha ngi te to na yang ne lum sa cha su su ne lang ko ta chep chir me la ta rong da i da no na ta rong sa cha thag ni su ta ni re ma song lang ko ta ten ro du da cha song da tong la yang chen cha song da di rang ko ro du de jong na yang ta chi ta ta tum ta di yang ma gi ta mun dig mur go ga
1: ge ding ge
0: ding ge ta rong rong sa cha su su ga na na ga ni thag ni na ga ni tab de na ta ni rang ko ro du da cha song da tong la chu yar mur sa yang mur ga chi la ma ta ta lang ko na ra ta rang ge chi tata lang tong na chu nu ta yang ta ta na chi kong ko ra ta me nu to mu ge ya te da yang chi sa ma ge te la ka ni lang ko ta shib shri mai chi ri te ma jo shib shri kra do ta ra chu rang ge ta ta chi gan jo go tong na chu ta de rang rang ge te ni jo na re se ju to mu ge ta ta ta na cha sha chi me
1: re ta chu ko na chu long kru shib shri ge ti sin da khon jo na ta da ni ri sim ha re da i da ka na dan da mu se gun ra dan da mu ti han chen ko jo na mu cha la su ko dan da gi ta na de cha pa la su ko yo na re
0: yone ta ta ta yang monkey ta ta se ko yang nga chao chao chao pa chao na se ko nga chao chao pa chao na mar nga chao chao na ra nga chao ji thum zin le khong ra ta me na mar mo
1: nga ding ding
0: ko nga chao chao pa chao ga ha ge yone mar ta so a chi gu ne lim de nyen tu ji la ga chi so na rang ge a ta te la pe karma chi ra gu mu ni bja en kha din ta ge chao pa yone ri ta yone chao pa ta cha ta ri yang cho lang ku se se ri ki so na ra chao pa ta ma se ti yang chi se se ra ta ma te ku ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱫᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟ

0: Gni tarjie tong wara shkanda tong wii a jirim nang ngukni ki legang jigbi codi ngihi chera jeba dang marg je larja chera jeba Zhonghua tarjie tong wii thamung ge daisam jebtung da tongwa jishe gi. Zedeng ge nyankan lanji, gongde cengmei nyanba na Xi Jinping ge jesil yunglik gorlangwa si bi bultang bi kag xie zhig ba te Zhonghua marg je zheyong kempan je to cal tog ni ngukni jen rewi zhe ku gongde chibar xie gi si ba deyin. Shunni namba tsi Japan da chibchigla nyanji matsi shtamlang shibi chanbi nang shik joyil.
1: Dariga rinshini yinbi shikhti shi, kazi nurjini bi shjolkhi shi.
2: Si nga nyung zimdim, zakhshil cadang shtam.
1: Si satsul zina kubha bi, si lhama yu na yila kir.
2: Aje nur longshchil zongzhong, sama chikhsi mahtung.
3: 专属的自己的人，
2: 全新的摩擦音。

0: 마당위 소지근 참문주고 담을쇼 근이가 니츨 대히 지니르데 코청라송니 고르스동지거 나비야 간바 프글리르드브지 포 고르무 마가즈메크 다치레마 니르추히 음식니다 지고 반틴 시샤퍼 간비 므송리 므체저데 가창 셈터퍼지 니르똥 루니 니르똥 니엘가리 와르케 루 니엘가 야랑라 키르강리 오비 멍츠글라심비 드이당 시 남 조인치 지제 렌텅 돈비 고르 게트 니스똥라 레바등 렌텅 고르 치체 드스똥가 만지 르미 깁신 니스똥 니스음 루 코너 키 데위는 거 강리 오비 침성 지니라 고르 니체 치똥가 초위인 콩이 심바등 고르무 데드그나 만지 큰가 용부 찬워등 데위 리실비 다포 찬월리 스바인라 쳔만남기 코등 냠데 세슈르 존충세기낭 kāngrī cīg cīg jāng rāy māñyōng. Nīrtū nī nī lōr lōngkār dēwī jēngkīm shīg lī chērī nyāmlī kāng cīg bādāng gīnyā yī gīnyā rīwā tār līnzīn gōrzū gā ngān jī. Ngān jīmā tāg tār kā kāg nī tāng chā bādī zāsā nyāmshīn tā jīr cīl cāb chē wī rūpā nām jūng rāg pār chāg dī nyāmlī kāng tā shīng dō mē bādāng mātab jī shīng chō wī mār chān tō wī tāmūng gā yōngbūb jēm tōrn rū mātab bādī rī. Korang dewaar taabhi la gini maabde par linzin lanchuk je kongma arnga chajang langkur la da di jali yachag kahi je paru di Sichuan shang chin chungche zung da zasa xanjir jishyong ga nyamnyung linda song. Shir lukji dima nipja lagar zanzig si di zatang ga abja sobi li dun bewa dang lariang ma samja lagar zanzig si di matab ji zandi par galung si. Nyn dè dè gè rèng lè kì nèng ngà lèng dèng gòng qiè nià jì zà sà jì zhùng xì bà mà zì lè rèng nì jì gòl mù pèn nì mè cèng mì sà tùng yù cì lè gàn dè lèng bì dè mè nàm jì zhù rèng gèn nià yì kù rèng gè gòl mù pèn nì ngà cù rè nì chè dè lì gà lì jì nyù bì ngà cì jì lèng xì gà lè zì lè jì xè lè
1: Mè tèp jì mà sà jì nyùng dè dòng chì lè kì yè dè wì dèng zhè bù dèng dè mè ngà yùn hàn kèng nì jì kù mè rīmī jī shīg chūbī nāng shīg bī jīnggū tūn. Lū rīyā dā ngā wā tāng jīgbā nā āyārsā gāmbā gu wī tī yīn lā. Jūgbā nām jī lū shīg yōngbā bā chī māng wī tī jīng rī. Gānyā yī shtag tā rāng nī lī rī jī nān jīl tā jīg nī cāng mā āyārsā gu rī sūng lā gōr mūng gā rī zā ā tū tī. Shīg rī rā ngī shtī chūg jī shān. Chō pāg mā jār tūng yā yō bī āyār tī jī shīg rī kū shīg bī jā yī gā yā chīg kā hī tī nī. Nyan gangwur do jingyo. Di na rongong di ji, nyamli kong la arim zin sun hi ji. Chi thumi di ji, nor nga ni jia ngab zi ni, samdia jo nga la parwa dang. Lo rir, nor nga rib zi lag, dan zhig ji shir cong shi jing yu bi. Arim zi ji, mong chuk la kair bu, gur ching bu ma nga chi gi ba dang. Der nguna, dar tuk shi jing bi, rog ba mong bu shi gi, rang gil ngang, nyamli kong da shi ji riwa dun. Nishtung nishtig loo da dang bar ganyan lan dem khuk yongzog toob di longkar dewi dang zhibu shujir dam. Dang yun tsukchin na dang ki yima tsi nga la yichi shi di gan chan da ngi lag da zhan na ngi yichi di tong si da tong marong shi shal. Man gari yi loo ngab chi lag la son ji shujir dang manba ni ki shawa zhib shur. De dun dang chim dun ni kar zhagi bi thang ma chi dam shi zhi bar. Korong go shur da. Yima tsuru ngarang ku na, ngala nixi saita meba yu jishel. Ganyi yi darsta darung lu jichag kaxi ringa gomsi nyangwa di yinchung si yo. Shugbara ngunla manji kong tenruwa dang, teni nyanggar dewi li dun dang, nyamli kong ga shigri shawa jibjin yo. Shichu li tsuk joshur darung ganglag mardewi ganba nga su jishijin yo. Demang ayun han kong ga zhongli kong da, korang na, nam yang chi ji mi log dun zam khin de re nga phar gin yang kang jin man ba yim bi ki nga la jin da ma shi ye na sam ba zang gi par sha la tang gi nga rang le shil pa shi de che sang she kub sha wa dab kub khang gin khar thab gi par shal ji ka ni yi yim ma nam la nga rang kho na ni nam yang sha wan di jin chang je yin ser yang khnam ba gong de cheng mi nian ban na Manba ganyan yi chimtsang mungu siyamji jangshiba diyan. Shunyi namba zi shibhanda kibjigla nyanji kuri song chibu dang nojil donyim shibi chanbi nang shi

Chengge, Jidin, Jirzin jina namangzgin diyo ni tamuzgiri. Tena omi nanga jya mi tseso songzi shepi chib cha ra, lihtab darshan hiyuni jibi chib cha, yangna nyangtsab sarji shepi, stokhig sarsu shepi, chobchil natsukwa chib cha mangazgin diyo ni matzal, darun tetagin jina chi lakwi go ni mi li punga jina, dan jina njiwa, siin jiwa, tani jina chobchil dalin, dala chukwa mangazgin jina ndag. Namuga paniyang dani tamuzgir. Re, tena shimjigshi nuhtar na omi nang na mi lipung hashtang anjana. Ngamu ni yonuga ta anjana chijia shersi chibcha meparak tongjuga ngayuzga. Yonuta anjana karga anjana omung jirazi tasirka. Tichenga ta ozi mongzga si na mi lipunga anjana chijia shersin tojura yangana chikzin tovi jundaman chunga. Re, te hanchini shichigin jina oma mong tongna karga nyingdindangu tawazi. Dengina zu jekong enchige yinu ge manban barimba etfala suqwa gendi shimjigi yidatingi ta shimjigi chigi yizgizi na zhungdil dege luar ngabji yenge me gizhistung nijahlaga lu jini gireng namuzgan jina kirgi ta omanda tungi ta sinhanda divdigi yidatingi shimjigi nuhtar na oma mungu tungna kirgi nyingdi pantu yonu ge dengina kirgi pantu yonu ge dengina niwanda ngina rafduli yitangzi Ari, shugus chigini njina jinta oma thungna kirga jimi chanindan gu thwa atasik yuk. Omi nangna yonu ga linshigar ga ngayuta njina kirga poa tang, jimi htang tanjari da tangi, ta shangi si charchi rinba shamu kirga njina, namu samu zig chig yonu ta iga njina kirga jain da tangi, dich nuhchin gu thamni matzil, chanin ka maka si jundi pantuk. Zayang shimjik shi nuhtar na omi nang kak kil se gono ga chobchin da ga jimi dhishchin da njana dan njana kargi dhishchin ta njir lhanu ga sinhing di njana bukhtig tangi da tangi dhishchin ta manjir war linkam njana dan linkam di kargi shindun yi tuk di hanchini kargi samlong dhishchin da shankar naik dhishchin da njana ngungu gui tawa zi da mungu shi jing yuk Tani shuk zhen shik lin jina kargi lipung di tang ga panih kurnde yang shiga maa zhig shi jiyo ni tamung zhigir. Yang rgdi zhig shi na shimjig khen maa zhig ga jina ta omi chobchin na mi lipung jindang ga ta chalung zhung go nu. Yang na mishi ga jinsung shi ba. Yang na gazo gazo jibagin dan jina jam chil. Ta chalu ondang chikpa la suqwa yang kargi ginkhu chi ni. Ma nam ga zatung ga chola nam yung oma ra ozi ga rig sirgin da yotang na mi tse su jen sung yi ju ra naim gupi niwan de je chen ju tawa zi tamo ge she jin yang yuk. Ari, di han chi nin jina zu jirka ga pa nin om tsir dan jina chi da lem tsin jima ga nang gudgi ju yil chi dib jin ten jina jirka nda da jina sama ga nang jinta nuni tamo zir la dana jirka ga pa nin da chamo zi yin yin nan da chi lem tsin jima ga xixia ga chuni ngu chu ju yil dana zhugu chong chong tso rigbi gar kung ga nang chi ta gudgi yo nu ga yang na xi sim jen dun li da zhugu chong chong tsong ma xisil dar gergin ga di xina tun tang zi ga dina chi der ngay yang gergin lg seni tamo ga sum yuqwa zi da dib jinta chu xixia ga nashu jin khan guatin chiwi gergin tamchila zhanzun jiwi lhaid da danjina jirlugzgi juil

ta gergunga cha khoy kuna khoy cha chi kin jok go ni chi ki da go ni ta shali ona mo agis ta nyama ri ri gi yong ri rang ga terang gan chu ju ra terang ga ta ju go khoy cha chi ri yong me ni khoy cha cha chang ran da cha chang a chi ri ma yong no go chi ri yong ma hi ni tho ma si gi mang ga si khuk ta in ji na si gi rang a ti na na tun chung chung zare re ta nyama ri ri chu terang khoy cha chi ri yong me nar kan da chi ri yong me ti ki lop chla si na ti nima chik ka lhubjung ka hini di chimu ka warchitsik yeku jiri tati lhubjung ka chulta chimu zi gini riri suki suna nintzik tangtsik inar chumik kara ta shayi inda gomshi ka lukh suna tati kib je gondu rachir gondu da mung chani ta shayi chari dhugri yini dhamu zi risi di dana ta lala zi ka wana zi gina lala zi ka cekang chis ka waga mini ta ta chungri ni wili Topchung lorum tungo soma ngor tsum gurti niwili rangga chagara, rangga tondag, rangga chig gana tanga lonu gishawa tata shayi di nyamna yikin chig judu hachang kachin buhuz giri zidali yangra orka shayka yuk. Tazo yang nyamjog gosa zirhiti dana ata chimdigan chuni chechinar chimdig la kanar ka kgamang zu chere tar ka chimdig zon chuni chena chi ran sana lirka ran sana shawa dera yang chi nyima dong khang kang goran sane rang ga lirka tondig da dwi shara yong na tani yang chi shai ga tondig da tangal khla len ju de satang kang zgi nar ka mu gor ko mu ga kha mu zgi injere ti chu ko ko drgi na chu ka kang chi chani yenang kang tar ta chama ga ndam gor ka bi chi manyang wa zgi bje ki yo nu gun tar tik mu gil tarang ga shai ti chi Rigni khibshazina chukwa gangtar miya yuqa yondan zik anchunga ta tetili dalini bapaya kunu gishtangani jindangi tilakani chalqari mashung juda da gachin rezi dali girgi namba gara. Gagi yuk, tazuyang rangi tongtiin da che namba ranga nyam juzigi nudayin. Dintu nida shayi ga darkab kapr nukunu gangnatantar nga mazura gangmang shanyong yonar hitani kapr jindangar taga yonu minur, nyanchin taga yonu minur tata shi nangarka ga lopchita ngof tsamna pachir shayi rikki lopchila nyangunu gara namba namjir difti ini wana hi tamni tamuzirisi ta kapr jata mufti ini nyaju ngor songni, nyaju nyong songni tani lipshab jinu ga namjir tsika tsangma aftina Kangla kansamga shayi di laka nafse ngoni yongji zi yokisi shayi pantsingam rinji ga laka yana chuka kacha shayano shawa shiopa tamchiku tamu ga khirchin chepu zi tepka yonu gar tangani ta tabja jirtunga kangla kansamga ta kaprachi daga manjig juuti ta ariwa nantandonga yok ta churunguma nguma njinara lechindabji di girga nambira tangmang shanyong yu Tamuga shayiga lhobjung ran tsarlongde ghanul chibu difti rigriga nigazani tamuga nubazig jigona yinna taag shureta shalayidali gangla gangtsumga tsunzin yilgoga daga yangchimdaqra rangga shawa tontongdani wagonun chonggonun da tamchigu dangdul ngilanzig yongjudada gai chiburi. Yadani darta dirangali tsindi tsamba dangbu lhubsong kwejig shalang tongtsum danin jogandaga tsamba gani baab lorgan rambi danga ga tsamba dina asig ju yil.

0: Nyang kuna ba di zhuji gengi tengdi di tuk sanji le cindak dong camdani jugu. Le cindi zomzhug ba lhamun chua deng zomzhung gan karwa sunum cairang deng huabdun jam zomur shil. Darkilwa dorji cairang, jichib darkilwa gangzhug cairang deng sunum rinqin yin. Mepun gombi chaji gengi nyalim de tashib shi na yin. Tengar jimi le cindang acu lharang jil.
1: Chalug yung di ngaci arang shtub jitr shigi. Chalug jiba na arakil ji jambi nang chanchan alubar dpe ni chivu chenpur jirwa shi yin shi ng. Arakil ji sangi dang jambi ngi cangma chung uzarwa na charwa wab ji chanchan jechirin ruwa dang di tuk da long chi mung bu shuk shik dan di ni vizirgin jikbi chalug da jirwa yin. Chalug la alubar arang jin dang vizirgin jikba shtuor hi chiwa suji cha chi yu la. Chalug yung yi gab sa nipur shil ma tibi ma yu na Nyugmi ngang nirni ji rangi deng tosa, tukang, chalug la yulwi sartag su san rugi ba ama yang na kanglil deng rungu. Jiangqin su ji tukdengi ni anishgub nyanyul si chua. Galdi chalug mantad jechirin ruwa ina, jadrik si yubi sukju jangi su ji di tartab si ba ama yang na shunggu deng chukzi, shungga nyatra su chakra yang tibi ngiw jani tartab si gi. Gadi chalug gih gorwa ina, Shetub gengyul jani sagni degi sishung deng shuungug gudum de kala nriwa si de Rangnil ji gani il deng nyenki gani zil yarsi si de Xukhchub shirug shagi bi wadagyab gi

Yandarjiga danzum namba, dalum kang sosu na sanzig nangshinbi tatung namba. Derunga sapa gapu tangmi wakya tamhui danshin dandar kama ngawa ga dandar cholta, thamung dandar cholni anga nyiwa thobki ingana golung dankil til. Tana shuna yishi golung dankil ina kartak thula danshi yil. Tangmi gafsan waro, atik na golung dankil de ingana fsharga terkina sekhung zung mamang sejung gar zung khun juyen ba. Sechi chungdil ki tangi shuchi chua ki ril. Re thangdi ta thimungu sharga ina dankil tuk chodni sharga ngar nyaa thobki ina gulung dankil te namba thangmi gapsan oro. Di chodni thangdi sapa gapu thangmi wakya thamkwe danshin dandar kawa ngabi ma girga thamshil ka chodni anga nyaa thobki ina tripaab ka tang takhtar jani ga ril thangmi gapsan oro. Ma gerga thamshil chodta sharga anga nyaa thobkin la sharga terkin seku zung tangi shuchik zhenba lama ngangir ril. Re thangdi ma gerga dandir ka chodni sharga anga nyaa thobkin kong naba nila thangme gapsa nang na chibore. Tana shunni naba lanji kashtang thangme phebzho. Re tupo naba tigna terang thamshil dandir ka chodni anga nyaa thobkin ka Kungsik ma gir tang ta thimung ka sharga thobkin da tagla Sekhung zung argni khanga stemdril shi gyubi chela Chwaakhi vaghtu se ni hui ka mangshi zig lakshay kheru wak Deyang nabal hangi ka gafsa naro

0: yaar se denji sankhlan ji tana kunni nga chi shaba ga bo thmi wo che tan hui dan xin zhan de ge wen wi shar ga ti ru zhun cong di teng de zhe ku san ye ren ge ni na a da meng le teng a da dong len la suan de mo ge er ge zhe jia nong ba zi ga nga chi tan chi de ro yong zi de a da na xiang ni na ba zu ge man la jiap teng han gun ni ge cha sheng xi bi jia ge sem din rong kang xie ba san ru shi
1: Dino, oh, ding, sabjamik. Oh, chu, payo pago, nga, lukho.
2: Oh, koko, nga, raude.
1: Eh,
2: karta,
1: ding. Sela, lolo, tenota. Okay. Gombe, sadimarnilar, gochin, kinjamnir, gapu, chichi, mina, chikar, gabzo, tono. Haram, gochin, kushojo, ni, hezi, gwezi, tono, chengu, konazgar.

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжила халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кынжамжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Яна чүн чубосо. Tena ndi chone ying nga tsu tsungma ge nyam ge chubo chung chung chi shen nu ge shtam chik ge chone. Lochuk chung chung lhamo dorji ge shen nu ge wu rikpa jen se ni rungri wu ge ngag jing ge shtam chik ge nyan ju yel.
3: Lochuk chung chung so, che ju de mo yin na. Nga no temchin rizong kachin liang lopchung ge loma lhamo dorji yin. Derang ngi che ju anakhtam zi shel ya. Ngo anakhtam ge kapshanga wo rika jansira. Hana, hana azgada, je wo songchen ganbi jasa zongri, lumbo rika jansi gogondot tansk. Je wo songchen ganbo lalong mong songzarong, lumbamlo lumbo zi khjigar mahnyasik. Nintse zga shiru da, lunga zga nangi, shayi zga lo jaygo jansga tiktansk. Je wo go shayi de, cheke nyo to yo, Khunga ge che chung che mu zin dhi zhi zhi. Sha yi di, nye ke nye sim yo, Khunga ge na nye sim da na zi a zi che yi da ge ra, nye zhi da na yang zi a zi chung yi da ge zhi zhi. Yang a jia wu ge, da na che ke lu che mu zi yo zhi. Sha yi di, nye ke lu jia khu zi ra li ma ar tong ti zi yo zhi. Da ni da, jia wu song zin gan bu, sha yi di che ma wu song zhi. Chema songi shayi di, chu arjara ama niga gunga wata. Shayi di, nga ama anin nyo wata, arja gacha nyo wata zi shayi. Tanda, jawo songzin gampo ra shayi di nigi jaf gui jan tongi desk. Jansik mango ra, shayi di arjara ama niga shira tondons. Ama gu nam nyok, arja gu cheng tambi gung ni tondons. Jawo go shayi de, chinga dashi shuk dami lab jawi, dashi chi chu ama ghanig nyo go da, arja gacha nyo go da zana mngi zisk. Shayi de, ochi gomun chome me la, ochi morgan kogo, ninga ama ghanig nyo go da, chunga vza so na gacha jema ojo no kogo, ninga arja gacha nyo go da zishan zisk. Yung jawo go, to na, Chi da shi che ke lga jia khu zi ra ri ma tong ti tu ga ro. Da che ke chum da na lga chi ga ra tong na ma ni lga jia khu ra ri ma tong ti tu ga na yo zi sik. Shai ti. Lga chi kun di da ga ra de ku ra jia cha ku no ku ga nye lga jia khu zi shan ni. Lga chi kun di ga ra de ku ra jia cha ku ri ma tong ku no ku ga nye ri ma tong ti zi shan ni zi. Yung jia wu ga. Da na. Chi dashi che gong kwan di na, nyo xim da na, zia zi che yi dao gara, nyo bzio da na, yang zia zi chung yi da zinu che zga zi nis. Sha yi di. Nga hao ma uxim bu, kwan di na da na, zia zi che yi dao gara, cho ka nan da na, nyo bzio no ku go, kwan di na da na, zia zi chung yi dao go zi zi. Jo wo song zin gan bi, sha yi di, shok ta min chi ju yi tang zi. Sha yi di, jo wo, Nga cho go na, naska nga chun chukin jo ra cho go, chi nga shuk tam na mo chuk zisg. Shi naska da, kongzgan tku zg wai da zg. Jawo go shayi di, do dra xibi kongzg ro zisg. Jawo songzin gambo go shayi da chili kong na lama lang zang zg. Kerniya sunga, nyo che chong ni go kong zi zg arg zang zg. Jawo go. Do ni nyo che chong ni song zi zi zi. Sha yi di. Do hayar zi ra warka zi nda ni song zi zi zi. Jawo go chi chi ki ni zi zi. Sha yi di. Kanta mun tiku zi gana ranga sha yi ngoma yi na karin jo nara

0: 야자드티진남거냥컨쪽부남바다타체치센신능군운데와능천지포냐게타통넨생긴참드네르말르터르쩨거진친파마길라케세르군우가멍르즈긴럭치야고드이율디나다타용쪽부그니가클마카브르토요게치쪽분데니가카브르닐레즈길웨이쪽부초데모
1: Hari, dina tukpundiga kalma wakashagameka dina yang chir nga tsu tatunga kalmde kabar yungbar rga sisha. Wee, tukpo chu dimu?
2: Wee.
1: Chu dimu?
2: Dimu.
1: Ya, tukpo chong chong zi yinam na?
2: Haa.
1: Chu kana kabar tungu yu?
2: Chu kana ghofta ghofta tina tungu.
1: Chu lhota kanga yin?
2: Ka... Ngori nungu ghofta zi yin.
1: Kanga yu zi?
2: Ka repko na?
1: Oh, re, chi tashta jada chichay nyingu ni? Hari, dina, chichu sochuk mungazga nyingu chafchika nyingu ni na?
2: Ole.
1: Dina, tegung yang, achi cerong rumaga yang warnung chinche ponyaga lensende jilandaga, chichu sochuk tsangmaga sochung nyeri li nyeri jizangan junuga mungzun shini go. Ya, dina, tegung warnung chinche ponyaga tatunga lensende jildetang, tsamdani gojgi yonuga lama letar chika, jinshin pa magi la kese ergunuga mungzunda, chi sizga lakchi karnando guga. Anangwa tamu tanga tsunzo ku nangna yundi sawuzang maki ta. Di me tanga nga tsu rginzin targa alaji kangrongzga churiwa zinda kodgi na?
2: Ya.
1: Ya, di na tangji mayang minta tanga tsu lin tsende nyambar gasishi. Di na nikabga demu?
2: Ya, demu.
1: Ya. Wee, tukpo chu demu?
3: Wee, demu, demu.
1: Ya, tukpo ga kongni uzu dahtak shaga menu chu yinam na?
3: Azi.
1: Hari chi dirang kapra chizu shongtang ta?
3: Quartin,
1: Chambasando, Kumu.

yan za ci den bi nian kun zhu bu nan ba da sta che zhe ge nian nem den zhen shen ban den ne cong ne jiang zhu nian chen keng wo ke le long chen ji wa nong chen ji po nya ge ta tong den chen jin de na cham de ni cong mie nian lem de le ma sun ter zhe ge le gu ma se ge chuo ti ne re se ge nu ga meng len de guo zhe yun cong mie san xin nong ver ge ga se she

Ya tukpunan ba di na tsandani ya chi nyam chika lama kamchila roma ga langfi hanyang ji na ji jike na yo ser gu nuga manglende sanshi nang ju yil.

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Nga gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chaw chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamoz gondig tangi khinda ta.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Njog wala. Nga ngolog kora mu. Nga natukuzo na na chazo khalong gora auk. Cholo gora auk. Jansu mankang ni ta shangchin yung nyamli manchiku na chukku ya. Manren da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongz gara kumar gu taya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi dashkin jugu jirik te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina shagu go. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama na na chi mankang gana khaparang chashi.
0: Watata lehi ya chi chigo. Tga dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansın yonkım tığına Jansong manlım.

디다가다 우주 신지외견데 샤샤고 후조네 돈땅 메덴비 체크경아 뜻고거지리야 에저와 아닥비다체피서르 Kamung kena manthana palang kai dame pa tela palang kaje na dakpi sene khir sha chi song te kayang rong yi mang manthana palang ka ti par kha jiwa tong langka tag yin bi par khi ra tong kha shini palang ka jiwa na chi wi tag san pu tag jiwa wo dene chiwi tagsan puta si chatrim buti tengen de khasono we khni pha tang wa tang masn tonguke ken de ga wan manang ga tringuka man mo tringuka pa de pho tringuka tagsim de ken de stenje ni u kanche bi pa pa wa ma ga guni mare The Aja Panawa, Aja Zantrawa, Diguni Sunguka. Tina Putar Shiwao, Tertina Pa Wa Pu Chenan Sori, and it tension the Na Zetunka, Pa Shigre, Wa Shigre, Pu Shigre, Chen Shigre, the Shur. Pa wa pu chen je da pu tuk su chirwa tina me pa tong mung ke se thana yuki ti tuk me zine pa me pa rata tuk ta ta pa me pa sira ta pa me pa kasa deng yaksera zaksir ta pa me pa lhasa ta mara ta Vimba tawa, kawa laso pao titaga pa med. Kunga kesa pa med na munga kesa pa med. Pa me pi tchinda tagla, adag pi tonta tong go na, ti ngiwo ndatan di go ni, tsoa tonta nyarwa, li tonta nyarwa, ti tong go na wani nga, adagadag. Tonta nyan kembo kanzagla, adagadag. Tēnān dhīgā dhīgāndā dhīg tāng zhē nīs shīwī dhīg mā rīz chīr. Kāng rī na xē pā pūgā dhīgā kūgū gā, nī pā pūgā dhīgā kūgū gā, tā chīr. Nī jīg sā gā yī, chī xā wā rā jīg chīr. Nī, nī lā jīg chīr. Sīm, lī lā jīg chīr. Dā mō zhē, kāk sīm nā jīg gā. Xā wā lā jīg nū, lō pā pū. Nyarwa pu, zamba pu, tiri. To, kongre zina, shawa lanjiknu. Ni lanjiknu, golong pa, hasa pa, salong pa, salong wa. Tika jogunu te, ni lanjikku gundia dhagdato nur. Li lanjiknu, yinkhen pa, man pa, chung pa, ki pa, datar. Kepaga kiti kandanga kiri. Makataza kimari kepaga kiti kandanga kiri. Gara kipo lang kambo, doesn't it? Kepaga kipo lang kambo. Titala pawa puja kaya rongwa jerwi tapa, serpa, sirapa, tasapa, marachin, kawapa, vimbawa, nyongwa pu, aludan, lasopa. Rang rang ga dog po e rang ne kan la den bi je ton bi da on kan la den ba gu nu lo den nu kesh gire amara chen nu kesh gire khu jun den ga re rang ne kan la den ba ga khu jut na di ka ka ta pa za na kan ku gu ne ra ta za na te ka to ta ra ku ale je re chi ta pa nu de chi ta ge Tang Devi Guni, Li Shepi, Gangzir Tila, Ta Paz Jir. Ta Tang Devi Guni, Li Shepi Na, Huyen Jir Jir Na, Ta Ziz Tava, Yang Ta Paz Jir. Shiamni Tava, Yang Ta Paz Jir. Tang Chou, Ta La Chik Jir Kambo, Ta La Tukwa Shen Kambo, Ta Kuka Suwa Tau No, Nguma Tau No, Nanjuga Tau No, Ti Nga Ta Paz Na Ti, Ta

Tukhaa lila tuntan yeyu guni kuchuwa chuna. Tera ta pazna chuna. Ranga ta muwa ni tani jana liu no. Ti nyangayang ta pazna chuna. Tala shuni yu no nyangayang ta pazna. Ta pazna di kawak nantana ti datane kuwa lingu. Khsar pazna tira. Khsar tang dewa yopi guni. Li nyeri ranga chuwa chuna. Ti nyangayang khsar pazna. Warna ser ngar ta da ser kuwa ta da ser chuwa ta da dir kara ser ge nyu chu shi da ta ne ti yer ni khelang ye chuwa tu no ser ki da ta ne chuwa tu no ser ge ngar shi da ta ne chuwa tu no ti re ti nya ser pa da na nga ka to ta ra kuwa le gu ga sera pa da na ni ge dok pu re sera wa sera pa na ni ge dok pu re Yinjana charana sera ne deli chidukunu nyanga sera paad jara. Sera ne deli chidukunu nyanga sera paad jara. Thasa pa de gila dhakpo shino. Sera ra thasa nga chira gila dhakpo shino ra. Di thasa de yinjana ngomu kanrana thasi chukhanga thakur na yunu tang. Ti tang rewa la thasa paad jara. Bopad jara, asa pa. Sang nao nuu nyang sang paad jara. Tang ma yi na wai sang jara. Tawar ka wajong zi gu nu ka na wai sang jara. Wai zi na lhasa ku jara. Sang zi na sangwa ku jara. Tani ta ngari rwa, ngari pa ra. Mara chen zi na mara denu tira, mara chen. Tangma juji wala hai da yigido chata to ta anga lukhi khira kata sondia yang chong, karma yanda yang chong dala sukha ga shiwi chimbu chika juji chwaang nari ya ta shikchini jama tani ra yinju ra shikchini ta mahi chwa ra yinju ra tiga ta chwa Hanu ge jigni ta juu jigi shikori chwa di chong nire ya, chidhi chong nire zina. Amad ga wu ke zinire ya, vati duku te nama lang zang zi zinire. Vagi li chidhi na chong jik juu re eri. Tega vwe chong jik su na tkran yu gu ga, lule dale na yu gu ga. Lule dale na chong jik su yi yu ka ta, ama ga ta vwe chu su na nama ke ge kwa shi ji ma zi chi cha nung zi zinire. Tegita waga ama choshchik mugu nge vimela shayagi, chosha tsaa, choshchiye tazini. Sonshuni ta vimeku nguma shala inir, inir ta ama vichrenu ga ghanga udu ke tshiwala keshik sonir. Ani rari ga luk sonir. Rari ga luk sona ta nama ga kuri kuma chi chona kuri utu na pichi donir. Nama ga sa matkinir ya. Chukata wayo shiratani ta ama ge huwa chikti ne ama ngana suwe dode, sama masaya ngana suwe. Chitani ne, ta chichi nama kenge ngashi negara zinire. Ta ko kuriya ruwa te ge zinire. Ta shiliga yongye vinyela chine, chi ama kuriya ruwa chine, ti kishin me, nangka ki kuri cha chusungwa shin zinire. Zinire ya. Ta shinaka waga shinita amaga sakame, oo ku vimeke nani laka chira najirla dhidhira. Ta dhire, dhiga chwa di kani shongna ra zayi ta juujiga chwa ti tangna raya, kuwa tse. Chwa ti ta kanga shongna ra na maru kha shenji ta shongna ra zayi, maru ki shenji shongna ra na. Tiga kaka kuri hpi chengu dhukhuti kangna wana ra, shina wana ra, nangna wana ra, ta konamba tukhu tina ra, ta le ma tina ra. Tiga ta kichi tina, ooo, chindi lho na mara chena, viu guga mara chena na ta chindi lho mati kata dhundu, viu mara chena dhundu, dhamu wa jinsen dhuna ra, kuwa ta rangki ga khujo dhu mara, yekar wa ra, nda suu mara chena kuno yekar wa la kuku na ra. Tangsa yekar la kumu gu, kanyi tsuku na chukka, Kongi tukku na chukkara, tangmaan zirgin dhikai sungu chitato, mara chena guga di kiwa namba tukku tumu sungu nir, tukta gataneta udo mara chena zirgin di yekkarwa aga lukhungu na kujugu ti. Kawa paadana kawi li shi nu,
구가데 가와바나 가위리시노 다 넉쇼노 칸종노 가와리노 돌나 칸조레 아 칸조레 럼바와나 럼발링케나 군 뇽와포나 나네 뇽와포오데 나네 뇽와포 초와 뇽와포 나네 뇽와포 알로데데나 알로타가담바 ndiya loden de khere la kukuna, alu den shiwe alu de khere la kukuna, alu lakha, alu denba, lakhnye nambar shiwepi khere tak denba la alu den zhiri. Adagpo en aranje di, adagpo kunu liti tuntze nyerwi adagpo yinbi na adagpo zin. Aranje di kunu kanga kukuna da tuntze nyen kembu kanzag aga kukuna tang. Kanzo te tang dambi tansha ge mandir ka ge kena kukuna. Seira te den, lhasa te den, mara te den, tazhiriya. Vimba tang kawa tawi pa tang vana arangman ge chakhi so tukumani tripi adagpeda maas. Adagpeda maas. Tena lhoma shi mandaya manga chakhi so songe na Thoma ge mandiya dhagda inje la inje maare te trawaare, aata du khutta trawaare. Tera manga chakhi sa sungaare. Lama ge ma manga chakhi sa sungaare. Nama ge ma manga chakhi sa sungaare. Tsumu ge mu manga chakhi sa sungaare. Chumu ge mu manga chakhi sa sungaare. Dzumu ge mu manga chakhi sa sungaare. Vagma ge ma manga chakhi sa sungaare. Magpa ge pa manga chakhi sa sungaare. Tena magpa shiwe pa na dhagpe dhala mingyuz jir. Vagma shiwe ma na dhagpe dhala mingyuz jir. Jinsa na manga chakhi sa sunga yin tsa jir. Dina manga chakhi sa sunga gukata. Chakhi sa thumani trape dhagpe dhala mingba na palang kaya dhame pa shi sunga nyichi khi so di. Ti dha yoke yonu kanra na vimba ga pa kawa ga va Thumani yoke tina ta dha mepa gunu yuki tiki che minu ta shigaad guna riya. Dha mepa shiwi adakpe dha tunshe ka pawa atas kutire. Titar pawa pu chenja dana adakpo an adembi tunta. Jorshan, ti san khiri shao titar ya magoli pawa chenja adakpo an adembi tunta jevar shao shi sood guka. Adagda ndala tarung pa, pu, pa, pu, wa, wu, ma, mu. Jepuri adagda imbar sona da yang yuk. Kua ta. Hui jola kanjo ko na agilhun pa ma, agilho pa ma, aginya pa ma, tiga pata adagpe da yin ta sung kuka. Tantro mu, dhagda sonno, yang yoku ka, mo dhagda sonno, amar mo, jom mo, chana ayong mo, tere, dha dhagda yin zine. Yang che ngang zangga sonno ka tato kote, te sonno we jikara da, shira dhagda yin tang munga ten zine, yin yoku. Shiga, kato ka sheku ka, kato sa kata kata zha, kato. Ta naru to ta zhag to ka tu ka guni sheku ka. Shi a dewa ka guni sheku ka. Chata rinpo chi zhengka sonu de a dewa ka guni sonu re. A dewa ka guni sonu. Sada zhengka sonu ka tu chi sonu ka. Ka tu chi sonu ka. Rangka sonsa ka a zhin zhin sa ma shi ka. A dewa ka guni sonwa la chata zhengka padi yin zhgu ka. Padi yin ka nani pa mendo no Chata zangra re, alag tete sharung zangra re, diga pa mendo ka, adagda la pa mendo ka. Yangche ngaga zangga, adagda la pa mendo ka, chanshe ngay tachi kone shono, kutanga shakunun dare. Gelo pa maad guno, gelo pa maad guno, gelo maad guno, gitsa pa maa, ginyan pa maa ga, te tanche po, tantra, pa pa ga pa te ya adagda yin zano. Papa na lhasa wa ga apa ga toin gu ka, papa zana, tiz gu ka. Sida zanga, dhagpi dhala pa tang pu nyi yin zi gu ka. Chasa zanga, pa, pu, wa, chan, adin, dhamo ngan zi gu ka.
마무니가 미제가 치르가 미제는나 마무나 그히 돈터류고 못타케인데 너네 포터데 팔랑카데 포터고 송거데 디나 마 포터 마레 못터데 디나타 마땅 무 어떻게 던전도 문루트 소데 자자정자 어종 최모난서 어덕다 그 회조 자나 어덕다 무 빠나로 보라 빠니감다 미식가 테스 공고 고르나 리그고가 리그고니 저노가 어덕다 샤와고니 저노가 어덕다라 빠땅 부문다 와메크 언저 Papua, taro uya yozukono, dirka kani soni nashi yekka la soni yezukuk. Lota yekka la soni wa lota ga jitani yezukuk. Yekka yezukuk jatato, uzo khichiga katika hangin joku meka, tansan malo na khichiga katika zukuka, inja na yekka cha. Yekka la hangin joku meka, yekka nda meka la, Sungunana yekke zhuguni munga. Tena zhungunana chi sungwa pu, ten shepa pu. Tame, tame no, jinjig me no, yamna jinjig achen, jisi pa naru punzhu unu mato, wa naru punzhu ga meke. Parati tame ke jisi pa naru mato, wa naru ga meke. Tima to kata wasa nama pa nga ra la tame waad ga mo. Tse dukunda dhagdhaga thotang yinnu aghanta tangtang na chi sungwa uud gu mu wala yinji ar mu. Khten shepa uud gu mu tkhen meka sonrik na na. Shepa pudi puda jaruka. Tsangma yamna pada jaruka, yamna puda jaruka. Te taja na adhagpi dhala panyi thot gu nu gu tskhinda trama nuu paad jara. Tskhinda nuu paad. Tata tanga wu yu ke, ke wu marisina wa yu ke wu me ke, wa dada maanang ga tagyana zi. Ala tita sharang tanga tak samka ki lengu ke, pa, wa, ma, sambu ki lengu ke. Ta kiwa su su we ye tsata, di duku ta dagdari. Ta ti mara wana, nga wa gagda che pi shiru zi, mankang rong yi yantar, Talang kaya dhame pa tela talang kaya na agakpi ni se khir sha. Shi son te man kanyang rong yi yantar. Te vame tang langka tak yinbi muhtak cha dha maayu me pa tela. Talang kiya dha maayu jay na agakpi ni te. Kanga thumar jaywi ton te nya agakpi dhe khir sha wo. Khwarna shi di. Gawe. Thong tawa nda shatka jaruka. Yichi thar na yakka nada nana. Mayu jarvi, yichi thar guno shiwi, yakka ga shiir guno kena. Kanga yakka la mahchi, yakka la mango, ima la mahtong di yakka te ma jari chato ne mahchi, mango, mahtong tawa shonsan kakwa di. Dinyanga shungsan kukhaad kuka. Ndar shikla tenbi mayu jarwa, mahchi, mango, mathong tawa, tatawa tangchunga. Tena dani maand dewa la jikpin kukhaad. Tantro maand tatawa la. Odung mahchu, samba masa, tirla. Tatawa tangchungjir kukpaad maungwa, tatawa tang maungwa kukpa. Chiwa me, ngokha me, thongwa me, tawe ti samka jorongdu. Chidiga wu me ti samka jorongna radana, agakwa seshi chi jayinu gata ti samka jorongwa jir. Me tang mani ti samka jorongdu jir. Ndiwa la ra jorong, tahtawa la ra jorongwa yin, maungwa la ra jorongwa yin. Jintse na agakwa seshi chi jayinbi shirrit jir. Chiwa me, ngokha me, Gokha ma, shungwa mayin, jungwa mayin, thongwa mayin, tawa mayin ba tang ma shiwe dayang, tisam ka la jayrung. Diga ma tang ma, tisam ka la marjurnar. Khuin juzana ma tawa yina, tahtawa la marjurnar.
ᱡᱚᱨᱱᱟ ᱦᱟᱨᱚ ᱞᱟᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱷᱤ ᱛᱟᱵᱚ ᱞᱟᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱟ

Ta chamani si ai ta li gang me ni na ga chana Ta ni ga si ai yang tan dong gu ta ba ka na Ta ni ga si ai ta ma khu su bu gu ya